rontu jia mong yi ting zhou ba xia yin bi, rontu mi na mong cie jia yi qi ji ngi ri. Dia dar jie jie, yun jie di li du ban jia ngi ri la. Rong cie rong ki sen ba na, rong ki lo ka qian zhen ji ba dong nyam da, rong ka nu ba dar do to ba, le ka li po du ba dong, ka ni la ti do rong ji po ta ji zi to ba. Rong ka nro lan du dong qian zhen dong, ka lo jian ni, ka do li na ba jia to ba.

Rabunamba. Tata chichia singi bandana. Pejon lungti nyinti lekong kamke lungti jia. Ngata ngi dupi hulam jia. Riza nimi mingsa lechinre. Xiamla muntu ngatsu lechinsenro.

0: ꯀꯣꯂꯤ ꯆꯥꯟꯖꯤꯖꯔ ꯁꯥꯀꯣꯔ ꯊꯤꯖꯔ ꯂꯨꯗꯤꯟ ꯇꯨ
1: ꯏꯤ ꯂꯥꯝꯕꯔ ꯁꯥꯗꯨꯟ ꯕꯥ ꯀꯥꯅꯥ ꯊꯤꯖꯔ ꯂꯣꯊꯨ ꯊꯣ
0: ꯕꯦꯆꯦ ꯂꯥꯊꯣ
1: ꯕꯦꯆꯦ ꯂꯨ ꯊꯤ ꯂꯨ ꯊꯤ
2: ꯁꯤꯡꯀꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯣ ꯀꯨꯟ ꯀꯥꯝꯖꯥ ꯇꯥꯇꯥ ꯅꯦ ꯄꯦꯖꯣ ꯂꯣꯡꯊꯥꯏ ꯅꯤꯡ ꯊꯦ ꯂꯦꯀꯣ ꯈꯥꯡꯀꯤ ꯂꯣꯡꯊꯥꯏ ꯆꯤ ꯄꯨꯖꯦ ꯂꯣꯊꯣ ꯈꯣꯖꯤ ꯊꯨꯔꯤ ꯍ્યામ ꯂꯥ ꯄꯨ ꯔꯥꯡ ꯆꯣ ꯖꯣ ꯃꯦꯠꯁ ꯈꯥ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯤ ꯀꯥ ꯆꯤ ꯀꯤꯝ ꯖꯣ ꯁꯣꯏ ꯆꯣꯝ ꯔꯦ ꯅꯥꯋꯤ ꯄꯨꯖꯦ ꯂꯣꯊꯣ ꯂꯥ ꯌꯦ ꯖꯣꯅꯦ ꯄꯨ ꯃꯦꯇꯥ ꯂꯨ ꯗꯥꯋꯥ ꯁꯨꯝ ꯄꯤ ꯗꯥꯔꯀꯤ ꯖꯥꯀꯔ ꯆꯤꯕꯖꯣ ꯀꯣ ꯉꯨꯇꯨꯡ ꯗꯣꯗꯨ ꯆꯦ ꯍ્યો ꯔꯤ ꯂꯣ ꯖꯥꯀꯤ ꯔꯥꯡ ꯅꯤ
3: ꯔꯤ ꯔꯤ ꯇꯤꯡ ꯀꯣ ꯋꯤ ꯆꯤ ꯇꯥ ꯔꯥ ꯌꯦ ꯊꯤꯝ ꯕꯥ ꯖꯥꯀꯔ ꯅꯥ ꯄꯤ ꯅ્યા ꯋ ꯌꯥꯡ ꯉꯣ ꯉꯨꯟ ꯔꯣ ꯂꯨ ꯀ ꯆꯦꯝ ꯖꯦ ꯆꯤ ꯌꯥꯟ ꯔꯤ ꯆꯣ ꯄꯣ ꯗꯥ ꯗꯥ ꯆꯤ ꯋꯥ ꯆꯤ ꯌꯦ ꯁꯥ ꯁꯦ ꯆꯦ ꯌꯥ ꯅ ꯆꯥ ꯌꯦ ꯅꯤ ꯔꯥꯡ ꯗꯤ ꯋꯨ ꯊꯣꯞ ꯅ ꯍ્યો ꯆꯤ ꯆꯤ ꯁꯤ ꯆꯤ ꯆꯤ ꯔꯝ ꯌꯤꯝ ꯄꯦꯔ ꯅꯤꯡ ꯆꯥ ꯗꯥ ꯕꯣ ꯆꯣ ꯃꯣ ꯅ્યા ꯅ ꯁꯣ ꯆꯦ ꯁꯥ ꯀꯨ ꯂꯥ ꯆꯦ ꯗꯨꯡ ꯀꯣ ꯆꯨ ꯅ ꯗꯤ ꯆꯦ ꯖ્યા ꯡ ꯄꯥ ꯗꯥ ꯗꯤ ꯃꯤ ꯆꯦ ꯍꯤꯡ ꯔꯤ ꯁꯣ ꯂꯥ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯉꯣ ꯏꯟ ꯒꯣ ꯁ્યા ꯒꯣ ꯖꯤ ꯀꯨꯡ ꯒ ꯆꯤ ꯌꯦ ꯁꯥ ꯁꯦ ꯆꯦ ꯌꯥ ꯅ ꯆꯥ ꯌꯦ ꯅꯤ ꯔꯥꯡ ꯗꯤ ꯋꯨ ꯊꯣꯞ ꯖꯣ ꯄꯦ ꯗꯥ ꯁꯨꯝ ꯕꯥ ꯀ ꯋꯨ ꯊꯣꯡ ꯒꯣ ꯆꯨ ꯍꯤꯡ ꯒ ꯗꯅꯤ ꯔꯝ ꯌꯤ ꯁꯥ ꯆꯥ ꯌꯤ ꯅ ꯂ ꯅꯤꯡ ꯆꯤ ꯄꯣ ꯆꯣ ꯃꯣ ꯅ્યા ꯅ ꯂꯥ ꯁꯣ ꯕꯥ ꯁꯥ ꯆꯥ ꯃꯣꯡ ꯆꯤ ꯂ ꯆꯦ ꯗꯨ ꯀꯨꯡ ꯒ ꯆꯨ ꯔꯦ ꯖꯤ ꯀꯨꯡ ꯒ ꯅ ꯗꯤ ꯆꯤ ꯖ્યા ꯡ ꯄꯥ ꯗꯥ ꯗꯤ ꯃꯤ ꯆꯦ ꯍꯤꯡ ꯔꯤ ꯁꯣ ꯂ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯉꯣ ꯏꯟ ꯒꯣ ꯁ્યા ꯒꯣ ꯖꯤ ꯇꯦꯡ ꯅꯣ ꯒ ꯖ્યા ꯡ ꯄꯥ ꯗꯥ ꯆꯨ ꯌꯤ ꯅ ꯔꯦ ꯗꯤ ꯌꯤ ꯍꯤꯡ ꯔꯤ ꯂꯥ ꯁꯣ ꯕꯥ ꯗꯥ ꯁꯣ ꯂꯤ ꯅ ꯂ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯉꯣ ꯏꯟ ꯒꯣ ꯁꯣ ꯆꯤ ꯂ ꯗꯥ ꯗꯤ
2: ꯗꯣ ꯌꯥ ꯃꯣ ꯖꯣ ꯒ ꯔꯦ ꯖꯤ ꯡ ꯒ ꯗꯤ ꯅꯦ ꯆꯤ ꯖꯨ ꯅꯤ ꯁꯨ ꯌꯥꯡ ꯀꯔ ꯄꯥ ꯒ ꯅ ꯆ ꯡ ꯅ ꯅꯤ ꯃ ꯂꯥ ꯑꯣ ꯒ ꯆꯦꯝ ꯁꯣ ꯗꯥ ꯗꯥ ꯆꯣ ꯔꯥꯡ ꯗꯤ ꯆꯤ ꯖꯨ ꯅꯤ ꯅꯦ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯆꯤ ꯖꯨ ꯅꯤ ꯄꯥꯔ ꯄꯣꯟ ꯇꯣ ꯍ્યા ꯔ ꯃꯟ ꯊꯣꯏ ꯅꯦ ꯔꯣ ꯀꯣ ꯗ ꯔꯤꯕ ꯆꯤ ꯄ ꯁꯨ ꯂꯤ ꯗꯣ ꯍꯤ ꯄ ꯁꯥ ꯊꯣ ꯁꯨ ꯖꯣ ꯒ ꯅꯦ ꯒ ꯡꯣ ꯒꯣ ꯀꯥꯡ ꯂꯥꯏ ꯁꯤ ꯗꯦ ꯆ ꯡ ꯃ ꯆꯤ ꯇꯣ ꯄ ꯇꯥ ꯁꯣ ꯊꯣ ꯄ ꯁꯥ ꯍꯤ ꯗꯤ ꯊꯥ ꯄ ꯆꯦ ꯁꯤ ꯒꯨ ꯄ ꯇꯥ ꯆꯥ ꯊꯥꯡ ꯊꯣ ꯆꯣꯟ ꯔꯦ ꯗꯣ ꯇꯥ ꯅꯣ ꯁꯣ ꯖꯦꯡ ꯆꯥ ꯇꯨꯟ ꯗꯦ ꯆꯦ ꯆꯥ ꯔꯥ ꯁꯣ ꯆꯣ ꯄ ꯁꯣ ꯂꯤ ꯄ ꯁꯥ ꯒꯨ ꯆꯤ ꯆꯣ ꯒ ꯆꯦ ꯅ ꯆ ꯌꯦ ꯄ ꯅꯤ ꯃ ꯅꯥ ꯇꯥ ꯄ ꯗꯦ ꯁꯣ ꯄ ꯒ ꯆꯤ ꯄ ꯆꯨ ꯅꯤ ꯁꯣ ꯀꯣ ꯄ ꯒ ꯅ ꯆ ꯅ ꯇꯥ ꯅꯤ ꯆꯦ ꯆꯨ ꯅꯤ ꯀ ꯅ ꯅꯤ ꯂꯣ ꯒ ꯆꯦꯝ ꯁꯣ ꯁꯤ ꯗꯣ ꯅꯤ ꯆꯦ ꯄ ꯇꯤ ꯅ ꯁꯣ ꯗ ꯗ ꯋ ꯔꯤ ꯂ ꯗ ꯕ ꯗ ꯅ ꯖꯥꯝ ꯗ ꯆꯣ ꯄ ꯖꯣ ꯔꯤ ꯗ ꯇꯤ ꯅ ꯅꯤ ꯄ ꯗꯦ ꯁꯣ ꯄ ꯗꯤ ꯗ ꯕ ꯗ ꯇꯤ ꯆꯣ ꯄ ꯔꯤ ꯗ ꯋ ꯇꯤ ꯅ ꯄ ꯗꯦ ꯁꯣ ꯄ ꯒ ꯆꯤ ꯆꯨ ꯅꯤ ꯅꯤ ꯄ ꯗꯦ ꯌꯦ ꯄ ꯒ ꯆꯤ ꯆꯨ ꯅꯤ ꯄ ꯂ ꯄꯣꯟ ꯇꯣ ꯠ ꯀ ꯅ ꯀꯤ ꯁꯤ ꯅ ꯄꯣꯟ ꯇꯣ ꯠ ꯍ્યા ꯂ ꯀꯤ ꯗ ꯋ ꯇꯤ ꯅ ꯃꯟ ꯊꯣꯏ ꯗ ꯔꯣ ꯀꯣ ꯠ ꯔꯤ ꯕ ꯆꯤ ꯁ ꯂꯦ ꯗ ꯍ્યા ꯆꯥ ꯊꯣ ꯁꯨ ꯖꯣ ꯀ ꯅꯦ ꯌꯤ ꯈꯣꯡ ꯒꯣ ꯀ ꯅꯥ ꯁꯤ ꯌꯦ ꯇꯤ ꯆꯥꯡ ꯃ ꯆꯤ ꯊꯣ ꯄ ꯗ ꯁꯨꯡ ꯊꯣ ꯄ ꯍ્યા ꯍꯤ ꯖꯦ ꯊꯥ ꯆꯤ ꯁꯤ ꯒꯨ ꯄ ꯇ ꯆꯥ ꯊꯥ ꯊꯣ ꯆꯨꯟ ꯔꯦ ꯗ ꯗ ꯉꯣ ꯁꯣ ꯖꯦ ꯆꯥ ꯇꯨꯟ ꯗꯦ ꯄ ꯆꯤ ꯆꯥ ꯔ ꯁꯨꯡ ꯖꯣ ꯁꯣ ꯂ ꯄ ꯁ ꯒꯨ ꯖꯤ ꯇ ꯇꯤ ꯅ ꯂ ꯆꯣ ꯅꯣ ꯄ ꯒꯤ ꯑꯣ ꯁꯨ ꯖꯣ ꯑꯦ ꯅ ꯔꯤ ꯆꯥ ꯔ ꯑꯦ ꯅ ꯔꯤ ꯇꯦ ꯒꯤ ꯂ ꯑ ꯁꯨꯡ ꯖꯣ ꯄ ꯗ ꯉꯣ ꯒꯣ ꯀ ꯔꯤ ꯖꯣ ꯒ ꯃꯦ ꯀꯣ ꯂ ꯇꯦ ꯀꯣ ꯖꯨ ꯗ ꯑꯣ ꯇꯦ ꯅꯦ ꯆꯤ ꯆꯣ ꯅ ꯆꯦ ꯅ ꯆ ꯅꯤ ꯅꯦ ꯆꯤ ꯆꯨ ꯖꯣ ꯆꯦ ꯅ ꯆ ꯌꯦ ꯄ ꯂ ꯅꯤ ꯅ ꯀꯤ ꯗ ꯑꯣ ꯇꯨ ꯁꯨ ꯔ ꯁ
3: ꯌꯥ ꯅ ꯆꯤ ꯅꯦ ꯍ્યો ꯂ ꯅ ꯀ ꯅ ꯆ ꯅꯤ ꯅꯤ ꯆꯤ ꯊ ꯃꯤ ꯔ ꯒ ꯅ ꯆ ꯅꯤ ꯅꯤ ꯆꯤ ꯇꯥ ꯃꯤ ꯔ ꯒ ꯅ ꯁꯤ ꯅ ꯆ ꯆꯦ ꯝ ꯕ ꯍꯤꯡ ꯀꯨꯟ ꯗꯦ ꯔ ngan de sin bi xin ka ka ge xie ba la xin yu ki xia tie lu sa de du to de sa bian nian de xie ba dang gun de lo to men tu dan ye ya bu xia gu na xie de gun ne xin pu ni ma zhe xie de nong ni xie de jie lu zu ni do ha qi xiang de ru ji qiang dang rang ta le ni ye lam xiang xie de pu lu zhe bi zhe nga dang ni ge qie qi ni xi zan ni la zi quan ge de nu yi na bie da sun ba ge qi ni xi lang ge ga xia ni ni ji ta mi ren gang xin zu da ji ta ma ge du de le ke xin ge dian zhe yi na dian zhe xian qi rang jiong se xin de jie xin ka nam de ren zi gong tu ba nong yi ren ge ngan de sin bi xin ka ka ge xie ba la xin ju ge xia ta lu sa ra du to de sa bian nu de xie ge zi quan ge qi la go li na la pu lu zhe bi qi nga dang qi ni ge qi qi ni ni la zi quan ge
2: de ne ta da wa ri ri la ji dang ge ju wa sa chu me la ge kam xie che chou ri ri dao de pe da sun ban dal chan su na jie la da an de ju wa me chu kam xie chi bi yo jie ka lang su pa ma na xi zhen ju do qi Sebra tsi somne penpa ta mumer joker chomi ten zombi dolong dang. Tsi nini la pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rukbu sakoto kawa poyong chob la toze. Ta dawa sumpan di njunga kamkhe che chong rege gongar mech ni kamkhe che hidao. Jumsi te la tini yo che la kalang sopa maang jude che tine nafi charan judo che jude nye. Tine mksa ge tsi somne penpa ta mumer joker chomi ten zombi dolong dang. Tsi nini pasan chen donser lakwa nipi tuyabzang rukbu sakoto kawa poyong chob la toze kawa poyong chob juki togwa jise orize tine tenko zidao.
3: Riri, tine na peda sumpa ke si imba tsi kwa le hiyo na la tsi sum. Ye, ge, jue, jue ji, jue ji, nye xe, nye ji, nye ni, nye ye, nye dun, nye ji go la yin zi kwen ge. Gong li na ngani ge beda sumpa ge da xin do di xio zar go, xiam la derin ge zaka ci xio go la ngore do di xio na.
2: Dine da tren ki zaka cip jio xio na. Tren na bu me da lu da wa sumpi ci pa nye xio suam, jie da nga bu ci jue, riza nima, gama se vye, njong chu sami, chui chi lang bo, jio wa ge, bong dao xia da ha chi sang du, tren nam go na poe nam go ri. ngaro chu su ju yin ta shi ru chu su dan ba ni la da su tun sang kel sang ni pe su ne xu ye za da wa jong chu chu ni na ni pe su ne xu nga za mu mer jong chu sa mi ye ni pe su ne xu zhao za la ba jong chu me chu ta yin di bu jia lo to xu cer

re ya mena ngala ngombu che ye ngombu che gogo sa jayo ton yo la ton yo la la

0: Mesyon, jono dang cae su la nui ci dong ki jia, jing su rong li, kiom gui xiu yin.
1: Mesyon ngun go si jina, ngan cu gen dai yun sun ji, ya gun dun ji mi bala, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, long ning tang su, mo cu rong du qie sar, mi ci la wi, zo jin ju ji, zin zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang can ji lu gui gang xiong du, chi mu kyo la, sa jia gang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소단기니 차라 재미켜

0: zong ko je chato kele to dam mala nang hyo tung ki kele to ma te nga gu tan dam mala ke chang zai ta dung te to yu pa ri. Sang gu pa la si su du chan zong ko je pe jo za chi jare chen za chi yu gong sen jo ka. Pa kwa nga gu li du pi ngui zo hye pya si yu pa ri. Pe jo za chi jare chen za chi yu gong sen li du pa su na pa ju. Nga gu ni hye pya si cha ji nga chu nga to ye ni tuen chi se patang, diye jin zep chu pa kwa ji yu chi song pa ri. Kung sen dan ne rang jo su kele to dam mala jo ni nga gun rolo nyen kui che kele to ma te ye. Kele to dam mala nda ne kele che tuen kong chang gu mala xe yen xe. Kele che nyo drop ta tuen chi chan song su di wi le go ka da zhe top ji yu. Chang zi rang go rin thai tang cham chay nyam chu, cha to nen rolo nye drop su si top ji yu. Chang zi xe fye yang ko cha ko tang rolo nye war Tengmang ruwa soo je nyongzai leren tab dir sayne. Chasong koji ngui zo todam tang mzuanjo tonggu. Legu reyu soo je lechu chiru simbi kele che kopo yangdu sanyo pari. Pyojo zachi jarai cenzai ciyu gongsi lenye todam pa li jen chenge. Ngago mala nda jue ne jie yin kundu soo se kap tab dipondo la lechu cha chiru nro jindou jisung pari. Kele che changzai jin tangli se pata tuim song. Renu jin jen ngago nzukyo sa ju. Gwende jang taib yoyo pari. Rengnu mala da za chi jare nga gu duram nipi todam mala. Taib yin langkor jindi todam mala so. Rengnu jin je tandam setab. Lansi chasong kodo sho yo ne pepchu sepi. Ngu zo nga gu ne tongi duchu seka zam tondo san yoyo pari. Bakor nga gu rinpa yipi toram zonyerwa zhenji goye. So du chasong kodi ngu ni hina. Kele todam mala da nga gu tandam mala ni rintay to pati. Lechu chi ru sen yu la kele chi kubwaan yang du tong top ji yu. Li sen rin nu jin jin kagun zuk yong siye de tandam satab li ju tang ngui zong kagun nin ro ju tab di gama chun ju yin xi song pa ri.
1: Naga li kong ni nis bi sir, nin du, na chi zong chi la shi zong zhe ni pi zhe tu mu cu bi, san tu chi din zhe ni tang ngui mi xiu ya zu zir chi ni, wen zhu xie zir jin cu su xiu yu pa shi. xie gu bie yu duo tang ka dang bu bu zhe ji qiong gu zhe ya ge ku lu li su bi tuan zi su qi di zhen nin zhen wen la cang mi ga bu qi jue ba shi tuan mu cu bi ku mi ta dong zhen wen ji zhen nin dang ju dang zu zhen zhe xi xun bi wen chou yi chu mi ta ni san ni san tu yi wang gu nu dang yu su nyong cu tu yu ba shi wen chou yi chu mu zhang de yi la zhi chu bu cu la xi zu zhe dang bu Pyo mi, za jia su qian do, sa yung wen su da dong, la zhi zong gui ju zi cu bi che duan la di ba yin xie song ba shi. Wen chou dang la zhi wu er ji, ga yir, pyo xue ji zi wa si mun de, da ri ji bi zhi chu, sa jia ni ji ri ni bi zhi tu mi, song xue jun zin dang, ri ni yu guo gong per su, nan duan la mi ni, xie ju qi ba dang. La lin chue ji nian nyong dang, chu mun nian li ji, ka xiu nian zhu qi yu ba shi. Da ri ji ren ni pi zhi di, ren ni pi zhi dang, zi wan zhi tu yung wei li di du di, sa jia ni ji ren ni pi zhi dang, nian ling hao wei ding sai du dong yu ba shi.
0: Ndaka lai kong ni ni zhu pa sa, ji da nga pi ci guo nian, da tang pyo jiong, qiam du nu ju zang mi, ho jiong niab zhi tene jie nam zhan zhuk zhai to dam tene tang zhang yi tene. Te yin, zu pi lu su kang chi jie, to kang suam ji to gab san ba tang, Di tōne bū xālu yākab rinpi nū ju zhāng mi dēng yi dāga chāngzhē kī lēdān zhōk zhēn xīn yōs tāng nē. Bē lō sātāng tāng yōng chū jī sāmtīn pēcē lā māng yi dēng bō tēng bān sōng jī yō. Zhōng gōng zhōk zhēn jū ngā bā dā tāng bē jōng chām tōng khō jōng nyā zhū dēng nē nām zhā jē jēn nyā rī yuān bā. Lū gō lēng kē dā tā nām zhā jē tō kāng kā gī tō gāb sāng bā tāng nām zhā yōng dūn cāp nī bīn zhōk zhēn tāng gū nyōn jū dūn cāp sā lēb yō. Chokwe samtid namshi shukjin soje jenbe. Abdren yuchi senyu chong nyam rubi nido la mayne. Nzukdre chamchay je peyab lakzat pi jide lechung toru tang yuchi songpari. Da tang pyojyo chamdo nyuchu zangmi khojyo nyabzu dene je je yachung may ngujuma chan nita ca yi ye sanpa tang. Chung maza go tongso nita ca som den tang yu. Dene lakzat hibzo tang khojyo nyamzo tebye guay tong tang tuenle hibyo je jie du du bu su du rang yin jie ren nu nu ju dian xie yin la bu xia lu ko jie chuo long wu suan mi jie jin jie nu ju zang mi dian xie ka qin

0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na chonan la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jins.

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son zang chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: chel ni ton jam me chu me chik lo yak ni da chu bal farensi ta sa pa li ru kong zo che de nyam je ge zo lu zo che ri ri ne zeng zu ge sum so ji be ton du thar dang ge yong ar zo de ling du ding ni tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni ton thu lo la ani ge ge bri de me mi ri ne shu sha ge me ni shu na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding ni nyam je ge zo lu che ri ri ne zeng zu wen shang gang gi ti ju da chap da che be ge ji ni mi ri ne shu sha ge chen ji ge mi shu na ga la 당하도 링도디 추가. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨시다. 중한 미리기 엔 변윤 타르 루큐트스 링지 김서게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구 동에 엔 라빈기 냥아 균균 체유 체제 딱 가면 되게 좋나. 아냐조초
1: 돌아초진바 스그메 Bamo tike sambala nyama taran kete hala de benyo ma ngala kete benyo ma ta tambar jelmo serba tamzo yin zozo meba nga tambar jelmo yin taran nyame za hala ndama serbe mubo chung goza sugle tabji yok serhin gona chungma takto la ndamo nyopo tong tu zikto la tok chungba na ndan damo tamzo yo ba tan ta yi ki tama takto la sorku chamba ta zi nyinka na nyopo kante chamba li maze ta yi gyo ta yi ndamo ta yi gyan darci mambo zikla chid lula tebe ke nyoma ta benyo ma ta cha sakhe kala ta taba tamzo zo ba li maze ta Tata batan zung zoba lima zeng nying chenpa nyepo gyerzi zor kuchang la ta batan zung chidi yi kyor chung kyor chekhen gona nak seng seng giden ben nung o ngar kali tabhen gona kali gyer chakshu po hen gona nari gende ben nyoma chakshu tang taji gi yubi mosha daga dogo zan zung yoba kali gyer tong hen gona kali dert mochak ta tare kala tongba lima zi tongmo sa tog lindig da chakdi tata batan zung chen ri tarong ta yi gyer mazi tata batan zung chi riba lima zi tang naka ta deme gyer patak ta lang ma tak zu lan dema ta chori lo ta kyor chok la tibbe nyoma ndro gadi chechong pen nak zan zung yoba ngong kong bo chechong pen nak sebe ji ta ta ta ba zan zu gyo ba ta lan zu ga di chechong pen na ta la te ba nyo ma za to tang ni kya pe to zo ta ma za di tang la nyen ra ta ba zan zu ta lan zu gong go ba ta ba zan zu ta ta ba na ka mu zo me de san ba san ji mo lan ji den ba no na tam no chik zan zu de lo ma da ya ta mar ta chi dun chu ken ko lo ko du kan ti ta la te ba nyo ma to wa ter kyak chak sa ka la ta tong mu sa to gyo ga tsal ma de gyo glong zan zu ma dan bang wo chol la zeb long ma da ga da pa la gyo dan ti go ga din chu jin ko lo ko den chu yo chu kan ba nyo pong ko lo ko du sa ye be de chi ta ma ti ri ba da go da go yu ra ta ben so mo ta ba ta wen chi da ta ba zan zu xi xing gon da ta ba zan zu je ba li ma je la la ke ye te be ke nyu ma te ba nyu ma ta jo da zan zu yo ba tam jin jo da ta nya ma ta yi ge tu ta ta la te be nyu ma tam jin kar be je la da zan zu pe ba li ma ta nya ma ta yi ge tu te be ke nyu ma da jin ta pong jam chi chi ge ja ta san bo ma bo ce ke kan no na da xi ke zan zu yo ba jo da zan zu yo ba jo da ta nya ma ta yi ge tu ta na la ta tam sek sam zan zu yo lo ma da be ma zan zu du le le go tam sek sam zan zu xi la xiao gong san be ke nya ba ta ta ba zan zu ke ke gon na le chi ta chong ba na te zo tama tak to lang go bo gon la ta den go bo zan zu yo ba xiao xiao gon le nie da ta ba tong mo sa tog la ta ta ba zan zu zo ba li ma zin go ba ta tong mo sa tog la ka che le ka la ya da le ten ru chi xiong gon na le pa ta tong mo sa tog la ka nyo re ka la ya ba li ma zi tam zu lu ta la te ba nyo mo kong ba dun ji zan zu la te ba nyo mo ba mo te yu kin yu bi ji kap sa ta na ta ne ri la te ba nyo mo ndo ga di cha chong pen na xiu xin chi ge ga na xiu xin chi ge pong ba pong ba ta la te zan nak chup so kung da ta yi ji ta be ji tu so ta na xiu xin rong wa ta be ji mo wa ta ta ba zan zu yo ba ta ru bang pa la li ma dan so be den zu gu chung ma ton du ji mo ba ti ge ta be du tu du ta de xiu xin ba ni ken ko lo ko du ta hang ko ba ta la nyok san yang ta rung kong ba dun ji zan zu la te be nyo ma ba mo ta xia ma ni ba ju gung ba li ma ji tan ta ke ga din du la ma se se kap so ta nan dik da chang na ta ri ba li ma jing go ba ta la zan zu ma da go ba ta la te be nyo ma ta ke pa ke zong be ge ro pa la la re ni ti mar ta zo ke le pa zo zing tong jo ma da lu chung ge ko ma le pe ge keng na de da le ten re chen na tong mo sa tong la di ta lo chok ta la ti be ke nyo ma ten na ta lo chok ta ta ba zan zing ma ji her chok ta la ti be nyo ma ndo ga di chu jo pe na ta yi ge ta ri nyo ma ta yi ge tun zo ta ma de la do chen ba ta ta ba zan zing li ma ji ta na xia la ti be nyo ma dor ji sen ba gom cha ta ta ba zan zing ta du mo la ta ta ta ba zan zing ken je ba zan zing mi ba le ma ji dor ji ti be ke nyo ma dor ji sen ba ta gom cha ta ta ba zan zing te ju ta yi ge tu so ta na ta yo do chen ba ta yi ge da la pe ba li ma ji rat samo nin ta du ba li ma ji ten ji gem bar ma sam zing yo bam bar ma ta la ki ti be nyo ma bar ma ti ji gem la ti ba ye na ta ᱛᱟᱦᱟᱫ ᱫᱚᱢᱵᱟᱨ ᱡᱮᱞᱢᱚ ᱥᱮᱨᱵᱟᱛᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱥᱮ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱛᱷᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱢᱫᱚ ᱪᱮᱠᱤᱝ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱤᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱡᱮ ᱜᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱟᱞ ᱦᱚᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱟᱪᱮ ᱞᱟᱛᱮ ᱵᱮᱠᱮᱧ ᱢᱚᱛᱟ ᱱᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱵᱮᱧ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱥᱤᱠᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱠᱷᱚᱞᱚᱢ ᱢᱮ ᱵᱟᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱞᱚᱢ ᱞᱮᱛᱮ ᱨᱩᱪᱩ ᱡᱤ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱵᱮᱧ ᱢᱟᱪᱮ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱠᱷᱚᱞᱚᱢ ᱵᱟᱪᱮ ᱞᱟᱛᱮ ᱵᱮᱠᱮᱧ ᱢᱚᱛᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱡᱮᱞᱢᱚ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱠᱤᱭᱚ ᱵᱟᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱡᱮᱞᱢᱚ ᱥᱮᱨᱵᱟᱛᱟ ᱞᱮᱛᱮ ᱨᱩᱪᱩ ᱡᱤ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱵᱮᱠᱮᱧ ᱢᱚᱛᱟ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚᱢ ᱵᱟᱯᱞᱤ ᱴᱷᱟᱡᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱢᱚᱭᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱩᱨᱭᱚ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱ ᱪᱩᱨᱭᱚ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱭᱚ ᱵᱟᱱ ᱪᱚᱨᱵᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱢᱚᱵᱚ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱢᱟᱜᱞᱟ ᱛᱮ Norwa meba make thongba le maji tanda ke matala te be ke nyu maten de thong ma ke thongba thongba chen ke rektar chen zgi yo ba le tun du ju ji ke naro tan da sam ba tan zgi thong ni la te be nyu ma thong ji ke yo be ji ma thong ser ba ta te yi ma ba te yi jer le tun du ju ji thongba ma ke rek pa yo ba ta ji ge ni ma ta ji ge tu du thongba le maji tanda ke ta ko ke tam ni tan zgi lo ma da tan ni tan zgi ne pham ji nga rang de sa be ke nya ba ta ta ba tan zgi khir ge gyu kor ye yor kala le ji ta chung ba na chen san zhe ta le ji ta ma ta to la khen a nyu po ge tan ting to la ta ba le maji tanda ke khen a tan zgi yo ba tan khen a yi sho tam zgi yo ba ta la ti be nyu ma ta ta yi ji kong kong ba le maji tanda ge zhe yi che ba le maji ke dok ta tam ba san tan zgi la tang ne ko che chok chok le ma tan zgi chi di mo ma yuen na so tam ba che ba le ma ke go tam zgi yo ba ta tam ba san ge tam ba le maji tong mo sa tong la ta yi la me de kyon kyon yong la ti de kyon kyon si jing kon kyon kyon ka la tong mo sa tong la ri ri be ke tu sa ta na yang kong ngar chi jing kon rad ta yi ji san zhe tam zgi yo ba a ka ta rong pang ba cho tong ge ya be ji san zhe ti ji ko ken go ba ta ne la ni ken kon la lu la ti be ke nyom ka chi ding ding ta ri chi che ba le ma jing go ba ta chi jing kon go la ta lang ki kon na pa ra lo le jin ru ge ta ma chen ba ta ta ba tan zung je ba le ma ji ta ko re ta yi ji tu zu ta na ta ta ba le ma ji ta na ge ta ta yi ji tu ru ta na kon ba pa lu cha cha ta yi ji so ren chi jong ne ta sen na gom ya che be ki kin chi ken kon ta ta bi ki ta ma chen ba zu lo ta rong sen na gom ken kon na so ren chi jong ni ge sen ba ta yi cha chi re ka la ko ke gom ba le ma ji pa ra lo le ta yi ji ma chi la ta na ke nyom ba ta na la yin zhe me ke san nor ba kong re ta pa nam kha yin ka la song ba le ma de sa ta kha kya nak pa ta la te be nyom ba ta le le ta bi ta ma ta chi dong san be ka nya ba ta ta ba ta kya kin kon ta yi ge tu so ta na yin zhe me ke san nor ba ta gi ge sa ta kha kya nak pa ser ba ji mo ba ta la ke te be nyom ma tong ju me be ge la tong tong da ta ba ta yin zhe me ke san nor ba kong re kya la ba da la

0: kasante mola gatsuhi. Tomar mu kola noa joj payo, tele suno kembo shunyo. Kwe kupa utsuche hikata mu rimchi tonlinshi. Pemi ne nanyo shepatsu rongi la zidong kyong para singu teblawi, tar koni para zidong kan dupa teb. Zidong kan rebu yonsu minte mu chala rimi zubo ta kebom tsung. Kala madong tawi yendong nyambatong don hiakipchi ken. Ko nang ke hiadu ta nyeri le nyeri kero songte sen cha che me nying ke la nye. Zongxi che sen la cakya long te doi mu tsuk chong, me ko nang ke hiadu ta kani shuk ta me la gomni tong ta dewe me. Utuk ta se te katri che rong ke kepa tang ta dai chong, te shen sar che goreng do ta me bi, me pong ki ngwe sa che kero song. Ko nang ke chok ta dawa ye zang song ne, lo nying la ego tutu hiwa zang gui chi we bi. Ta na lo jong shepi lo tong cha. Me rong la ha jong tse wa tong rong ke che to ngay tse so dorgo shong yong jwe pa me che hie ken che lo chu di tsa te gang ra shi min chekab. Koi ha jong no mi ngon. Chwe che nga la hieno ma gui tong. Chukka te ngay yimi sui hie. Nga ta dong tu ju yi si che ta di she guyo. Che gui chong si si ngon ta tar hie te kompa yong po hi pe te shirti jong ma lo par mo tong ka ji. Dui teni zong kwen zinri bachao ne me ming ne beke me la. Talindo te mo la ngune popa hin yu kentu shi. Ke tere mo la tri tisa nime kama hin tongji me la. Rikju tewe me pi me ko nong ke chukuta me pa zo wara sanglo chosong kyo ji tonghin yu. Nyi yi mo nyenchen te te yue pi ke. Nyenchen le dajur shi para menkong kage mo hi no na natsa me la me rin ke wa. Kati tupi ngay lusi che men yo kipa tara, zonsi che men nyo si sani yepar ngay te sanhyo tara men te nyu. Chento la ji sen ga long long tong rui keng te men te si. Nye chi ngo la chun te goton je te nyeni de. Gong zong ne me trepar nazu nasa ngoten loban rawa hi yun rin tong. Te ji lumi ne tangma lingli montu tun te trempa ta ja. Zonsi trempa sui ke men kong ke nye chi ten lebyo. Mo tenpa sui te, mek don pa tong, me ami zhong ke po mo tenpa sui pi gatsu me para, lansong me don la tuli ki ta te. Te nge, xiangze ma chu, ma hi pa che she, ta nganso me yin la don chita ten gui san. He he je, ngo yin shir tun. Zong shi na tra pa tong, ngo san renpa tar shung te, don me la tun ma nu para, nye che che, rong ke don hiu chi ke. Chu la so te. Tsandar mui sampara tata rong salan zui wang wong nala pawi taiki yue na kya marung nyam. Zonshi menkong nong to zakur chikde. Di rin kecha heju magawi api nye re totin song shewa le ama na tongsar me. Api mo la, pomo, chwe che tochi yapo sagu, zopo yapo sogu. Ke he pa le yen che sensui kecha tsikking me la, he he che tang tewe me. Zongxi che kaku simpi nekong no api kecha ta nyen kub, me mik zong ni dweba li rong ka api hien la ta menu la, non sen che donwa trapo te apa la tiwi jwe me pe. Me ming dun to ami ngarja kiwi hien te tong, nalam to, te nge, hiamre ma chu, ma hi pa che shi, che sewa ta yong yong tra te me ngo ke la nye. Me nero na zongxip ni yin pi kyu nyen yin. Pemi te nge xorje cha mopo tuen te menkong to le. Par te tsu la ko nye ji tsua yon yaj me para cho te nyentor menkong nong ke tsongka kiwi lo te ten to pa tsu. Te to nrma sepo hindo kapo hi je te tu tu son jowa gong yo me para pa tsu te chi yo. Cho te nyengkong jana tongpa le kya suma tongpa matong la. Kui japo no mar nrmpo tsong hi japa yon matong. Wen chong rong ke zanti pa tsu no mar je ke ko hiondo kapo hi yo. Karir pime te sa mendo pe nanjur ten. He mewe na nike shepa te tsewa zame. Ama, ripa dili soton, zopo o kache. He nganju rinpu tome non daga chong chong rezo te me kalater. Me sandu me chong ronk zandi utsuk do manu para me nye sepa chong chong to ronk zandi don la tsewa kempi tahi kala nye pe pomo chong chong hiton da wara pa tsu chumi tongu yo. Yeyuan che nekong le chuk ngowi dra tong, nekor jakin che dra wur tingar yo chong. Kunzu nekong to hiopa mimpi tachi shibar yon hapu. Dime meyo mato yonke mepi. Kunzu nekong to kaku hachong sem. Gabrir shepa te nyichu jete ronk zanti tongchu zopa yon hich mepi. Zonshi che ke chungu. Apo, ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི Te me nangui zanyo meji para me kempo hi gikung shila te ni me dong la shenong hi gongmi to ngayo. Shepa te kandun kemin dunpa li yen je kecha mongbo me hyo. Jikten kong la chonde kong hepe na me tangpe ta hintu den. Hingpa zazo te ni se ja ngongpa hintu zidong zapi kyuyo zong kik yin yon. Rong la gopi pong ka puhi ma yon. Ku lami ka hi nira duma nyik zakik lo zong dun. Shoton chunbi zhonu je jechuk shechun kantar ngay xochun shechuyo. Dari ngay ko aton ko ni je genre je laja la nyente kunzu lungpi poye lene kwe ten la bongko sa. Dahi tenri kye to ko ni pinchun apa ama hi mbechuyo. Wen te ngay xo atar longhyor sunte dari yon ngay xo e maze ami so chun xo la nyawi cedule. Ko ni kor je tuanda tada na ka traju magawi shepa te kwe to chala. Ka dewi neyo ka zaza lung lung juma pude xin dekab me xio la xipa xi yin. Nyi xi pome ta zo zo xe de dupi ka choo de ngan jang piu. Dara le ka gong yon le ju mendo pe, nye tate men kong de dupi ko ka te tong tun te, choo che ngoy xik tuan cho, ke ze wa kien piu xe. Dara pome te gwe zang xe de ke xio kyun ngu. Da yu yo, chiron ka le karo re. Tata tuanbi wanta tongyong payu la lena hikdrupi tuikong mebi yongchong hikchang sakare. Dele ngay soto ndar chukchang nyue. Ye nyechi soto nyat chukje. Kwe kepa ni dimi chapa jito no mebi sentu jiyo bat longde. Kwe rin la soto tripi kingbi semo hip chakpi tochinde. Zongshi je mese so ni koto ko nila tete. Bume ndanyong so nong kienhire. Mola shanbi cho hi yuandu. Wen te nga na le madapi pomo hi re san te yi shou yi mi ju long long te xero. Min kong ni tuan je me xia ri la mi chong kong tu deb. Jun to ke xuk ke la ke cha xe jur gawi zong shi lupor to ka tra jur ha chong ma gawa tabu xik tu chere. Tatar chen to da xe de je zong shi pikur che te lotar son. Me ta ting na lotar yapo son te loma son po hi xa ju chue sin chong tu son. Ma xe ami nga sa ne ge gen la mo ne gong hui sin chong. Gegen ton lojo tsu to medewe mik taton te me mik la lhapar zin. Kare lo sin to lojo tsu kekhi xoxo to mechon me ton na lansin yue te kecha yin la jachi yue. Tachan zonchi chen ton loja kont son yon mo la senso sheken me la. Lhapar to gelo tsu junte mik mik taton te me nying la ndamo popa hinche nazuk ton te zoe ka la dezu medawa hit chere. Ta na gelo lali nanju ta tondu me la, ami zoju mepi tanyo tayo nyendu mepi, zakur kik sunji mo chen ne dotun she. Langkor to nyensen ga deji lhasar le, zongzin ke la dozi kewe lhasar mo la chaju gongyo mepi, nyenshi hi drunkong chung chung hi dode te, nyemo pako so sonlong gongsar nyu dode. Chemne chiru ngui zola nyewe keb, ronka rongsun shepi sanlo hi kote chung hiong to leka chua sonyong. Pa kiwa sakon ka xeyu ma dowi sadayon. Sakon ka xeyu ma na mwen menjun pe tar juanchi tsongkon hi ka labashi. Juanchi tsongkon ta cheju mechon tsongkon ka sabal ya pi tsong hachon ka trinka jukpo yo. Zonshi tsongkon no lepa nezon tsongkon ka tsong dewi yato son. Mo jaki kebi kara shi naban zipi gondron lochon choto tezo chetun zonchi la mite juanchi nyo wa yon atar nang. Tungmar jamo jenda te zonshi la tue nga che tebong jenshin nanju to mo la lacha pama treba maze. Toche chong jenda zatso nyingtong nyang to saru chuk. Jame cede le xa dopo do te zonshi popi non lu. Rong ke misa xioze le mo kipor tong yue. Jenda ke misa xiangchong topi yen yun to zonshi chi chapi tongpi sen la trushi tenpo hi tsora. Me yen le duchu rinpo hi yawin zondong te larso xiong. Me tongnong tobin zongdong che gondron che lo kubwa mazi jinda sheba te lo yong kuk. Jari jinda te nzongshi la lapa yen le kada sheba mong la. Lapa yen le tong che hin. Me she yin namba tong le kan juantong kongte ne to nga she chu yo. Nyi hi kwe tse yor to me lapa ne zong te popo she chin pomo yen chu dun to. Ngo ne ndasa mendo. zong shi chi laba njamba yu tong dawa tong. Nyen pa la na laba tem na yong cho. Par ti pa zang chi mu laba na semi kuyab chi la ju yin pa hi. Yin na yong che chi laba ti pa zang chi yu mu la ju re. Ye hi hi. Ke kya te ko wa tong zong shi chi dong ma chong cha te rong ka laba hiu chi par ten chin. Jepo, karo do do. Ke rong ka pa yu chi ke to ni hi pi po mo ro pa zo ke mo long long hir. Jami te zonchi chi xepi keche tuan mago rong, gangta rong la kadung tawar san te ka ching te tokar song. Ka tar lan yon mo la potu xiong te sen ting ni rong ka payu tong pama pionke langar chen. Wan chong payu chen ting rir, junri me pi shamba asa sabo te tong. Hien dong cawi, ami ngodong migdun to kor yon yi. Mi makara cawa xue pa tar chen nazuk tong yon ke yo. Te tong tuan te payu chen pi sen chong rong sar xer. Jami yenda ke nye zi jetab zonghyu ne gondru tsura chonsu ngudru shi te caca wu ngong chuanchi chong yin, nima chuitab xa ju tayin. Chongkong ke chong ngar hin tinka ju bi, jinda jami mo la te nga li labi zi chong shi te chongkong nong ke chuanpa li me lo lan doa hin chuan cho bi noa treba ma zi. Dari xa gi ngayon pomo laba yin li misa che towa tre ju yu. Wuen te tacho cha su lumbi manju batong, poro do to lhanri manju bi petara. Jamo shila tuan rupar songze, jami jenda mikchon mingmarwa te, tuan da rami la ka ta te, zonshi tento to mbeba she. Kangan zonshi che, kwe dechu mebi laba hiu che biba ma ze. Dung napu kola dingmo shepi. Tata kwe mo la gangzhung gyo manu chon, mo rong kti su dechu chupa ton. Kola chonda luksu chukde, jenda ke nyanghi tuan par she. Tsui taran zonshi mamwe pe, chupopa lulu kong lukje, nanju chan hiu hiu ngon. Tuan da yin me na nga xue dong zho jin, jie se wa tong kui ca zu ngong go te le ya long, mu la ning yu te. Chue che ngi zo mo xe na ngi chue la chung me pa xe cho. Jie xue an bui kip, jen da jamo te yung yi ka tong ke te. Jamo te ming dun che ne cui te tong a tong, jun zin gong yu ma di par zong xi chen zhang par zhang cha ca ta chui ki xui te. Xiang zhe ma chue, jie xe. Zong shi che chang zong me para jami nrampar tili cawi nrancha chi xue te, jake chi to ne, chue chi chuke ndotar chi tui tong. Nge ko ndawa xila kaya xipa yin na, ngan zu pe la xipa zopi ta re. Nyi te da ke nge la cha zi jo xo, nga shuk trowi mandara tondu mandu, ke xie. Long ke zirwe jamo te kazo ne boa so zong ngon zoju me pa xi xue jin. Jalor ka xi zong shi che don la yu, zong shi che rong la dapi ngui te satin le duk te kumi non lu. Teji ko nyi la tuli ki tete tali ka ji. Zonshi lar yon tomar chungche non joka ton dawara nyintar san la nyu te leka tsua son yon. Mi lo la papa ki ma nyi. Hyugli na mi manjuan la xie chung mandu. Tacha lar yon karcha tupi lokon ta ten te rong ka rong la kepo ma ji para jopa trot xie. Woyon chong payu ton rong ka pami tisu lopi san lo tsawa ni makurui. Rong ka rong la yantzen yon xie. Mui sampara jikshen na rongi cha haa magawi lenpa re. Yon me na ama sanhi metupi lenpa inchi re. Gang tara nga jun to ngari nyenpo maji. Ami shampo machu xepi tampi ta. Nge lu to la ngui su shong song san te. Sen ting ne chang xur jay.
1: Me pu hiri pontong yomo la. Zonri lugu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang ta. Lochu xiaxi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu tsetong li tsen senbara gasxio.
0: Nyenken je zhubo naba zo. Xiang la liu nyexu nong deng kwa lan do tu xingo tu xe na. Liu ndi nong la uchu me tong zong xe na torin lo jing lan do we lo ma xin pa tong. Mo na namba ya la zu chi li pin zema xin. Wan chong rong ke zeze ma ji pi nge kwa tong. Tar ko nong ka chuk meba zuba ma tse, dewi lotar ma song war lhasar do tun shepi korso chindu. Nyankena batso, darang ka pejun long ting jin ting li kong kongke long ting je, zongri logu zerong shepi le cheng je, mundi zangrong le cheng, me to tong malang shepi liu nye xun nong ten choma xu cha song. Jemin le cheng no mutu to rong tang te liu nye xe ki ta nyan chu xe ji yan. Le cien te zonri pa tong nyen zhu xio ken, dhe pe dhigzuwa lo dhortong, xie xer kengu ken chungda jie yin.

0: bie men bin xie ti lan bie gu xian huo jiao ti ne ma zhi ba ra jin ding dong pin no ding ba ngon ye zuo wo zhe jian nong zao ta da la gang zhi zi gu ma dong ma wo ba la zhe wa li bu xie ye gu ji zu zuo wo zhe ma dong ma wo ba la zhe wa li bu xie ye zhe ke jiong dong rong min jia zuo nong xie de dian jiao dong rong lam jia ge jin teng ye yin ji niang jiao dong te ke ren wa re wa ne ma wo re la lin qi ne ye bie ge long xie yan la yin ji jia xian dong jie ma yi la te ke dong ro rong jie jie guo zuo xian ting ge gu guo gong wa dong niang de qie la wong xia de ma yin bie zuo zhe de guo ne ga jin xie te ye ping zai la qian ke dong ro rong jie na xian kang de tong la gen di jian de ba tian ni yan la ma yin la ro rong jie ba zuo wa ne jie zong xie yan la ma yin la ro rong jin de jian de xi se bei de tie le ma de wo yi qi dong rong ke jie ci yong jie tu ru ni yan ha da ge nga zuo wu la xia ba nga zuo jie zu ye qian yong ne gong pie de dong a dong la ba ra de lu rei zha wa gen di dong yi ba yan la xian ma jie ba dong rong ke rong la zi tong jie ba ta zha ba dong jiao nong xie le te jie lo xian jie jie ge nga zuo la xia na zuo pin shang zu ban ji wa dong rong ni jie ji zu che ne ren tong la ong xi du jia wa ma ji zuo la dian ni lin yan de jie din ba cong nong jie ni yan ga wen ne le ta ke bo ji gu ba ha ta ge rong ke zuo ro dong dong zuo wa min bi nian dai jie de gang xi ngin ba ta da li ji zha gu xian la ba ra de zuo wa dong zao wo jie ga do la ti du nga mo ne de da le ta tu ba jie jie xian kang de dong la 你是什么听的？先看我们里把娘的接动，今天做着，没能先弄动，额头头几个点到动，罗伯的早晚你接动，高五不点到出来提前，点动带你点动个先看了，你个贴身，别人呢，干着亲密几把动，先走吧，先个切着吧，你抓切哇，也抓，空出笼吧，超度切哇，手机你先讲我。
1: Bertang silu sori yung lu ta song tuan dewi ni ri ju tap tang
2: jong chue kang ta di song hi ji ni di ta lang tuan no ni ling mo ye
1: sing ki na ba ta ta che che sing yi ba ne kang ki lung tin che de tang lang tuan hi bi le jin de le
2: ji nan bi de ta lang tuan si bi kang ki lung chi sing ju ro ga xiao
1: nan zui che che lu xian nian che de tang la sheng ke xie jin ye
2: 姐姐，我最近在拉多南西角买几把农药。

jam la ja chun da da ge nin kam de dang la chong ming a no ba ji yin yu bi go sen ru ma ma bo rang ge gong xi zun ju bi jun de ji ja chun ga xi ji chong ming a nin kam la no ba cha jin dong yin bi xi ji me nin kam de sun ge nian ga ne jun de chou bi xi zha xia ju la ra li yu ge nian chen chong che ba gu meng ning ge din zhe ga ma le tian zhu ji yin mian su ma cha ni ra ni la su xie na chen chong xie ge lü bi ka dian mian ju sang tun xi de nin mong to do zhong yong rong a ko ju xie dun yu yu rong do chen chong xie ge zhe cha xin to wa da nin zhun ju xiu zhe nian kan ne jun tian da nga su xin ken li da sun zhe to wa da ta na lu bu de xian sa ba da nin ni nga cha da nu mang wu ye za tong jue ba wo jia dang jia ku xia xia se ma so na yun zu du jun sa wu ye qiu zi dang ne cha zi zhe wu yin nga den wo jia po er gang tong da nga ji chang a pa tong zhe wa da cha zi nang xi ren no jun zu se xia xia se mi qi du ne an dang dang zha wo ra cha zi ngui sun jia na ren ji cha tu dun ju sa ba da cha ti ge do yin pa za ga ci yin zang ga la som ni yu rong de zhang ni gu jue me jie ba nam jue le ne su de zha ba da zanju to nyan ni khabar chen na nyen khan jilu to njo sba to na sha gu nyen ne hyane dan ra wa ra je tar ko na de tar nyu ba den bi yu rum bon gu che ma shi na nyen ge cha xin khu ju ge nyu ba ge gen to song ne jong zang gu na u chang xin nyen ding ze jen jo sun zo se yan ya yu ren de zhang na cha ge yu ze je tar to song de de ji cha du zho la wa dan ga de cha du shu na nyen zang ga ba dan ta na lo wan ga ba so jang jong la yen ne nu hyu dan sen kan ma dan ba na yu nan du jun le ga ga ga che ba so la sen che che wi nu hyu na so che yin yo kong zhe la ba dan sen che che du lun pong ge nu hyu gu zhe shi dang ni cha xie jian tong zhuo dan cha za ku ma ne nin la jia ta guan ba dan cong yu rong bo sen kan ma ji ba ma la nin sen zhong wi nian kan ne sen kan zhuo nan jian li che ba dan zhuo nan che zha zi ta na sen jiu du ni jiang zhong si nga ni ta ma tian ba tāma nāng nīgu tīngi chā chā kōndu nyūpa tāng, yāng jī tēnzī jī chā kī yāng chīn nyūpa jīgīn tū tāng tī, nīng lā yāng mūndā wā rā xieba tāng. Cī nūn chā cī ngū sūn jān nī, pā cī sān jū rā jīn jū sō tōng sī. Tāma tēngkēn lā lō nā jūng yuān bī tū sō, nīng kī chā chā tūn jī nyūpa rūn jūng sī. Gāng gā rā tāma tēng bā tāng, nī rī tāma gāng jī lī mā tēng nāng, nīng kān tī tāng kī nī kā.

Tata qi ji sin yi bi le jin di ne. Bo jong long jin nian jin le kong, kam ge long jin jia. Nga dang ngi ju bi xu lam xi bi le jin di re. Nga dang qi rang, kong su jia ngar song ge ngo cer me ji dam ju ling di. Qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xu di. Ngin che cha du ku win gin sem dang. Nyong nang, to bi zhum ji su, long ge xu bar din di. Jiaji singing nam dang nyam xuan nang wa pie dang. Degar qi ji ju bi xu lan ri mong wong si gar di

0: Mene shedo me tenzar gwebi jela ju tachwe lenshi nangro nze.
1: Xia nang zhu yi shede ta kong nimbo bwene, tan lin poro ginde gai sero.
2: Jie lo ding nang ni chala sen, jie nang ni tu sen gong zhenda.

0: Sinki da batso kong khamza. Nga lisi zo jo pa hira nam jaye. Da da lenje ni zeng kutuk bandane. Pyo jo long chay nyam chay lai kong kong ki long chay ta pyo jo bim zu kong ki nyam nye xie pyo chang bi yang xie pyo lengro lisi ri. Lisi gomen na batso na kyu rung pa ka tab lo pa pyo lengro mz da zong ki lisi jo nga batsen pa ri. Drang lisi na batso mz da zong ki lisi jo do batsen ju ri.
1: Jong, Little Nam nahan jobe tu chun nas bo tin tan tam sa ta ya lin ha bo du ke jo ta ri ya li tha lo chu ji na hi la leng tha bo de be yo ni se li tha lo da na ze da se ti ma tin chur ke zong xin de to ma bo zan ze ke du mo li tha ro ma za yo ne e Little saw dam ji xiu ja mi Little saw dam ji si so mi Ni te ren ni me zhe xia la Zhong guo la yu bi tan chu na Sa to mo ji la ma te yi Qiu yu lu la yu bi xia cha te Ni ru pa ru zi dong su xi Little ren te yi me zhe le Qiu ni ma te ren zhe xia la Chomo Mekde du chorbe ma xingang, lu te ye nyom du chorye ri. Ngi ka li jang da zhang li sa, ngi ka li hob da zhang li tong. Kyo na pi jang zho kyo ke xin, lu pong po lu ye lu zhang zho. Do re pa sa na mer ye chi, mer go le zang zhe me da di, ngi zha xia li be che tang yin. Nga kha la ma xa su su ki Ngi ma xa rik du an dram che xor Ngi ma cha kha li tong tong ke Ngi ma cha rik du jing o la Ngi chun wu chua wa cha ho chi Li tan du

0: chelo nye tong kya me chome chik lo yot me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzo ache be nyamze kya zo lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yung arzo da lingdo dingi tong lo lenda chansoy chigwe nang lakana damdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kya gabri nbe mimi rinne shusha ki mini shung nang ola lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya zo lobzo ceri rinne zanzu wanyan langgangi ti ju da chabda ache be geji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nang ola dāng āsō līng tū tī tsui kārī. Lāk bādō jī kēp shū jī Xi Jinping kī kēp chūk sūng bē gāng yōng tūmī tsok jīng tīng tāng dō kī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī kī āni gāng yōng tār wē lū jū chū sī. Līng jī kīng sār kēp rūng tāng mā nā sī. Āni jāng kār sō mē sīm lā yū gu tōng wē āni lāp nī kī nyāng ā jūng tīng chē yū chē chē tā kā mē tī rē chū sū nā.
1: Bamo tike sambala nyama taran kete xala tebe nyama nga la kete be nyama ta tambar jelmo serba tamzu yin zozo meba nga tambar jelmo yin taran nyama za xala ndama serbe mubo chungoza surle tebji yok serxin gona chungma takto la ndamo nyopo tong tu zikto la tok chungba na ndan damo tamzu yo ba tan te yi ki tama takto la sorku chamba ta zi nyika na nyopo kante chamba li maze te yi gyo te yi ndamo te yi gyan darci mabo zikla cid lula tebe ke nyama tebe nyama ta chasake kala tata ba tamzu zoba li maze ta Tata batamzang zoba lima zin yin chenpa nyepo gyerzi zorku chongla ta batamzang chidi yi kyor chi ungyor che kyanggo na nak sing zing gi denpa nung o ngar kali tab kyanggo na kali gi chakshu po kyanggo na nari gyanti be nyoma chakshu tang taji gi yubi mosha daga dogo zamzang yoba kali gi tong kyanggo na kali dit mochak ta tari kala tongba lima zi tongmo sa tog lindigda chakdi tata batamzang chena ri tarung ta yi gi machi tata batamzang chi riba lima zi tanda kata deme gi patak ta lang ma tak zolang dema ta chori lo ta kyor chokla tibe nyoma ndro gadi che chong pendak zamzang yoba ngongo bo chechong penna sebe ji ta ta ta ba tsam du yo ba ta lan du ga di chechong penna ta la te ba nyu ma za tu tang ni ya pe to da ma za di tang la ni ra ta ba tsam du ta lan du gong go ba ta ba tsam ta ta ba na kam zo me de sa ba san ji ma lan ji da ba no na tam no chek tsam de lo ma da ya ta mar ta chi du chu ken ko lo ko du kan ti ta la te ba nyu ma to wa ta chek sa ka la ta tong mu sa to ju ga tsam me de ju long tsam jing ma dam bang wo cho la che long ma da ga da pha la ju dan ti go ga din chu jing ko lo ko din chu yo chu kan ba nyu phong ko lo ko du sa ye be de chi ta ma ti ra ba da go da go yu ra ta ban so mo ta mo ta wen chi da ta ba zang zhe xing guan da ta ba zang zhe ba li ma zhe la la ke ye te be ke nyu ma te ba nyu ma ta

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Tene nyingba de chen yese de ta nae gu kushe, nam ye. Ta nae yese yande, zayi chani shetan gata nga zo.

ki yong chou pia zhe yong jie xin kan bi na jie le wong bi di mi li xie ni ni yi na jie jie tu zhe gu du ge hua yuan ni zhe yong jie xin kan si huo wa

Yang zhubu namba, dang hui la zangkong de yi ji sang o zhu nong zhubu cho la, yi ba kawa tong zhe tong yi lu yi, zang bing zhan jia chung zhu xi ba dang, yi ma bing cho yi tong yi lu yi, ma lan nang gan zhu mo xi ba di ni zha zhe xi yu bi, zhubu cho li yi di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang gan ni bun zhu tan qi la pa chu li zhe guo. Dang hui la yi cai na man chu ji zang ba dang, yang na rubi man chu ni yin ba, kawa tong zhe jia tong yi lu yi, zang bing zhan jia chung zhu xi ba za yi di la jing ni 你都

Chobananpa, Tasong ngay zi nyingbi le ji, yo ji jo le si ba de, chando ba hiu zong ni nyingbi senpa bo, de ga ge, kong ge simu do, chomo la poli rin ge. Ta xiang la, lasa gama gong san ni nyingbi senpa bo, chen li chu zhong ge re go si bi le ji, go wo lam lan si ba de, ji nyi do. Kong ge le ji de, pa ma pen chi do, lasa ba na xiong le yo bi a ji, ren zin pa zhong do, chando ding chi zong le yo bi a go, zha ba do ji ji la po ni, ca ma xia wa lan ro da, 年的土生逐步用为门的学习营实现个。